Wadikani hapa China mazinshi na nyimbo ii ka imbiwa na bio mudimba wadikanuwe chepvimale ande wense muna naida ese shuna zanyangalira papi kugunda kuhiswe nze samuna moe. Na kutipa kuna ndagia tuaka iwe unanga ushiripo usha ukalira iwe kutine ningebata inda kundiswe nze sembute kati ese kuzati wadiyona wadikuchinja iyo njira kwa tu hiswe nze semale iyo iyo wadikuenda kia ipindisa na njira zinango za kutin sizobata wadikanuwe. Hapa China mazinshi kunza kutipa mazwita wadikanuwe kunemu mwense mukate pregeza siku ya munsiuno tichiranga chibali kicha chika kumhera ya munsiuno ninga chishanu nsiku izo zitatu za mwezi iwa kusa mugole la juru shwiri na makole makumairi na matanhatu tichiranga 3 de julho de 2026. Marcos Nazario na Geraldo de Souza ndiwa kare mera chibarke ndepoti kutipara nyanga za ife sole muna mwoye muna titikirirao patutapusa muna timakurokoto tinasangoda basa cho goda sanjati.

Rabuda ne pa duze duze ndiye Messi. Messi wanga azoriona bora. Messi akabata bora ana dzese dzinorowa. Nde wanga kuda kuita unyadzwa apa Messi. Messi ndiye wanga kuda kuita unyadzwa apa ngokuti Vozinha wanga ari kure. Wanga ari kure Vozinha si Rabuda rikane pa duze duze na Messi. Messi unorufungidzwa kuzi ndo mutambo wekupedzisira mumabasa sake zvekutamba tichada kuona kuti uchati zvere uchaenda zvere kukopa imweni mundiari inouyayo asi zviri kufungidzirwa kuti unonga aenda kundozorora ngekuti waakuzvida ndiye Messi ndiye Cristiano Ronaldo ari kufungidzirwa kuti ndo mutambo wekupedzisira wenyika dzepasi rose. Argentina ndiyo iri kuedza kuda kubuda po iri kuda kubuda Argentina iri kumboenda mberi kudzotsera izvo zvari kudzotsera kumasure waenda koopera kumaka zvemabasa richine Argentina wadzotsera kuna kipa kana kuti Guardaretes. Wadzotsera kuna Guardarete weArgentina nde wakandira bhora rapakati pawakuedza kuda kubuda padoko padoko vari kubuda weArgentina wadzotsera kumasure zvichakatiya tiya zvisati zvanyatsa kupisa zvese kuda kuti izvo vari kumbofundana kuti vaona kuti vaita zvipi ya waedza kuvakubuda weArgentina wadzotsera zvemumasure rinoenda mberi wechidzotsera kumasure kuda kuona kuti ngepapi pawangabuda napo kuti wange wachipatisa timu yemuAfrica tirotaura ngezve Cabo Verde wana Argentina enda urikuedza kuda kubuda Argentina urikuedza kuda kubuda wapuhwa kunani ndi Messi urikuedza kusikiza mundima huru wadzotsera zvomasure wana Argentina urikuedza kuda kubuda watenderera naro mutambi wa Argentina urikuedza kudini watenderera zvinaro urikuedza kuda kubuda apo waenda kupihwa kunani wapiwa mutambi wa Argentina muridzi wenyere wati izvo pano washaisha kupindirwa apa ndi Messi washaisha kupindirwa apa Messi anoa ndiye kapitao kapitao wapiwa ne mutambi wakabereka hembe chinomwe we Cabo Verde saka ilivre papirwa Messi ndo paroda kuenda bora papirwa iye Messi tirikuona kuti iye Messi mbune uri kuti ndini ndiroda kubana bora iri papirwa ilivre isina kumira moshe ilivre ingagadzira njozi kutimu ye Cabo Verde toda kuona kuti Vozinha uchaita zvipi kuti Vozinha kusvika nazvino ndiye mubati webhora wekuti wakatopuhwa kamukombe kekuti ndo akabuda ari shasha musi wacho toda kuona kuti izvo Messi urikugadzisa bhutsu dzake kuti abane ndiye asi Vozinha uri kutaurirawo vamwe watambi kuti itai kudai Messi ndiye uroda kubana bhora uri kumirira kuti abvumidzwe nemuridzi wenyere kuti ange achibana bhora toda kuona kuti uchaita zvipi apa Messi pari papo kare kake achikunzwi Messi waisoita unyadzwa si toda kuona kuti zvichikuitika here uchinazvo here mumakumbo makemo ngekuti pariri kuda kuti ringe richibanhirwa apa bhora kare kake achikuzwi Messi waigadzira unyadzwa uri kudzokera kumasure Messi kuti ange achibana bhora posi piri tatu wasvika Vozinha raenda kofira mumaoko kana kuti maoko maVozinha ndizvo wanga richaya zvakanaka Messi raenda kofira mumaoko maVozinha wazi kuzvikwanisa apa Messi asi ndiye wabana bhora Messi ndataura kare ndechiti mabhora ake anobanha kachiri kare kake waigadzira unyadzwa asi kuti handizvo zvaitika apa wasiwa chaya zvakanaka asi wasvikawo Vozinha akagadzirira ngekuti mubati webhora wekuti Africa iri kuchema chema iri kumunamatira kuti ndiwe une timu iye Cabo Verde wasvika Vozinha Messi uda kukasika kupedza basa rese ndiyezve uyo wanga agadzirazve njozi kuna Vozinha asi Vozinha wakasika kusvika Vozinha ndiye mubati webhora weCabo Verde zvidimbo gumi nezvi epfembamwe dzanove minuti hapana chatichabuda Cabo Verde 0 Vozinha
Vuzinya wanga arura kuita zvezvimwene apo anonoka kubanda bhora mutambi waArgentina wanga akusvika wona Cabo Verde enda kotora Cabo Verde ndiedza kuda kubuda apo Cabo Verde irubuda Cabo Verde irubuda irudarika pakati nepakati Cabo Verde waenda kopira mwako zvimabasa kumoko kwayo kumoko kwao ndiani apo rikubuda Cabo Verde wapira apa waenda kopira mwako zvimabasa ari watambi waArgentina watatu wari kutozviona kuti timu iyi handeko makauri wega kuti makauri wairi watatu iwa Argentina wapindo wakajenga ngekuti varuziva kuti itimu yemuAfrica inogona kuapatisa inogona kuapatisa imwe yetimu yemuAfrica yabudisa zvevamwe wachena Egypt waenda mumapena mushure mekuita manganga nebhora rimwe yazomwisa mabhora marongomana papena Australia ikamwisa mabhora mairi kutaura kuti Egypt yemuAfrica yaenda zvepane rimwe redanho ona Argentina iri kuenda naro bhora Argentina ndiyo naro bhora waenda kopira mwaka zvimabasa masure vadzotsera ndiani apo rikuedza kuda kubuda chitsvaga kuti ndiani uripo waenda kopira pakati pene pakati panosendewa bhora paArgentina ndiani apo urutsvaga kuti Messi ari papi Messi uri padhuze pawadaidzira bhora waenda kochaya ndiani apo waenda koripira kune mwako wemuboshwe wachaya seuripo mutambi wakabereka imbe chinomwe weCabo Verde Cabo Verde rikuedza kuda kubuda yapinda isikutya isikutya nanhasi uno hapana chati shashata hapana ngozi yati yagadzirwa Cabo Verde ngekuti iri kutambawo zvakandofanana wakabvakwa wakabva ngekubudira ngekuti vanoziva bhora wona mune wona Cabo Verde ndo chinaro bhora Cabo Verde iri kuedza kuda kubuda Cabo Verde zvidimbo makumi mairi hapana chati chabuda Argentina 0 Cabo Verde zvakare 0 richine Cabo Verde ndo inaro waenda konzvengwa pamutambi weArgentina wachaya bhora weCabo Verde ndo chinaro ari kutsvaga kuti wangabuda sei weCabo Verde Cabo Verde arudzotsera mumasure mondiani urimo mune mutambi wakabereka hembe yechisere weCabo Verde ona Cabo Verde iri kupetuka yanga yapakati iri kupetuka padoko padoko kuda kopa Vuzinya asi watangazve kuenda mberi ona Cabo Verde ona Cabo Verde waenda kopira kunani ayayayayaya rawanda wawanza mutambi weCabo Verde asi Vuzinya Zinya wemakore makumi marongomuna vati uri kubata bhora wemakore makumi marongomuna uri kubata bhora kuti zvazvishamisi kuti pakupera kuchaita makwikwi aya Vuzinya uchatambira zvikumbiro zvakawanda zvematimu aruda kubatirwa bhora zvikaramba zvakadaro asi wapangidza kuti mubati webhora usingatyi wakaita kuti nanhasi uno timu yeCabo Verde inge ichiyo kudai zvakabudikidza na Vuzinya pakubata bhora kwaita ngekuti wakaita mangange iyo Cabo Verde yakasvika padanho reriri nemangange aizunga yakaruza aizunga yakawina yaita mangange yakaita mangange matatu zvakaita kuti izvo inge ichizotorwa kuti ipindezve mune rimwe reranho ona Cabo Verde ndoinaro bhora ndiani unaro apa mutambi weCabo Verde wadzotsera zvekwaari arutsvaga kuti ndiani wanga apa arudzotsera mumasure wakabereka imbe chisere weCabo Verde waenda korichinjikapo rakuenda nekumoko wemurya uko ndiani uriyo washaisha kupira pana uriyo kune weArgentina una Argentina ndio iri kuedza kubuda paArgentina raenda kotorwa ndi Messi waenda ko Messi waenda kuti azviti una Argentina wasvika mutambi weCabo Verde wasvika mutambi weCabo Verde wachaya nochaya nemuboshwe ndiani uriyo waenda kori bana nesimba wasvika waenda koritorerwa zvona Cabo Verde watorerwa mutambi weArgentina Argentina rinyasa kuziva kuti zvingaita kuti tiendeswe kumba neAfrica zvingaita kunyada iri timu huru asi Cabo Verde iri kupangidza kuti wanozviita ngekuti matambiro iri kuita asi kutamba ichiitwa waenda korichaira petudzwa bhora wadzotserawo masure wemberi yakusi kuita ngekuti ndokwazara iwo weArgentina una Argentina waenda kotora raenda kotorwa nemutambi weCabo Verde waenda kopira kunani wakabereka hembe chikumi nechitatu ndiani ani vari kutambira kumuboshwe ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Kome mutambi we Argentina. Una Argentina ndio ili kutamba padoko padoko kuchikundo funda na si kufunda na kwacho kwako. Takuenda pa zidimbo makumi matatu wachikundo funda na tishono tingeshupi suchaita. Una Argentina kudani kusada timu imwe inofani hoti ende kumba inofani wakurongeza. Inofani wakurongeza timu ne imwe na imwe ngekuti danura hapo ngele kuti Varuza unenda kumba. Varuza unenda kumba wona timu ya Cabo Verde orio mtimu utambi wakabirika mbechi makumi mairine ishita natu
we Argentina. Una Argentina ilikuweza kusika hapo na Cape Verde. Apasi pe kunjengera hapo Cape Verde. Ndizo waenda kwa rivusira mberi iyo. Ndia nuri iyo rachai warado wado na mutambe. We Cape Verde. Simuri zwe nyere wati. Apana chakashata chendaona. Waenda kuda kwa tsigirwa ni mutambe wa Argentina. Argentina wacho waramba kutsigira mutambe. We Cape Verde wavado na simuri zwe nyere wati. Apana chiripo. Apana chao na wana Cape Argentina ndio inarobora. Waenda kwa richaya kumberiberi iyo. Ndia nuri iyo kuna tambe iri. Waenda kwa risapaditi. Mne wafapira umwa kwa suma basaripo. Una Argentina. Una Argentina waenda kwa hitu kwa ni mutambe wa Cape Verde. Rabuda ngere kangere Argentina. Ngere bora ngere Argentina nde doroti wakandire ne maoko mshule mekungara budisi wane mutambi defesa we Cape Verde. Pane mutsigiri une hope ya Messi une hope ya Messi wa kumbozwe ngaombo enda kumbo tonhodza pa huro kumbo mamvura tiri kuona Messi ndiye uri kuvhenekwa apa Messi wa kumboenda kumbo mamvura vari kumboenda kumbo mamvura regai timbodai zvipa nguva iri kumbo mamvura wakadzokera zvezvidimbo zviri zvitatu todzokera zve tokupira izve mafambire ari kuita iro bora ku America ndo kwa riri kutambirwa ku America America Canada ni Mexico ndo iri kurongedza yakarongedza mutambo uyu munyika dzepasi Rose Mundial 2026.